Allah da zır zır da kam ya bidir ki o ki ji amin sum amin. Hiç da dua sey de kabul ede toa da ukam. Bas da asi dua sey de kandar te kovay. Ha it's me anu pata na. Hiçi. Rehan vese de khwasha do. Insa me khwasha do. Allah de khair waki. Ichi sa name dar bande ki ekda ma bande dubi ma hone imsta re khan khatak name me de kara ma orir jat sa name rasta wali dichi da mere jat khwakh te zaka chita.

0: Nochi bilkul awr dingi dalta femur sar awr wadhe rejute khwan dawr khwan parin me baza se achanak awr dalu wadhe rejute khwan ya ruk kana. Namo che akhpal awr dingi sar listener sar ha dalta femur ta sharike ka kana.
1: Nashe poyodina shpete rawo de to benakshe poyodina.
0: Nochi bilkul sar awr khere bijam shar sar awr khwan dawr khwan tapay. Over sala over sala inshallah nur hazir bana urwo dear jo listener samay ne intezar ki program ne para avich zar zar sikalo.